ana kasa pepe yampa ana odi for betna se one on one awo domi pile two na anopei ensamu bia e pere fota kase akoko odidi ben na ana onya bebesere area no anopei akwenya ba mama benya medifu ama wa boy hwere ma bi di aguma so mu a wa hunu abusua and then ye be si e wo domi pile two no oh my goodness hey asamu e be si e wo domi pile two no nya sam ketoa